0: all your people.
1: Ragomina.
2: Hello?
1: Natawag mo ang keyboard.
2: Saan
1: naman?
2: Saan naman?
1: Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Saan naman? Sa

Oh di sinan kalau ko dipandang indah to bilang lamo bana tinggan mande di sinan to japui upie.